iniwan na sometimes by yung harap mo ang talent sa kung ano communication ang black guy ta black guy ko na yung palistap ko pero all stuff sa kanya mo na kahit kanya obvious kanim na one day ko pa kanim sa kanya change way yung blessing point

2026 by microwave, pakitin ko mo rong fourth fila ng si Costetium. Yung first time mo, kaya ito namin nun sa'yo, yung yatin ng fourth fila mo, yung looking mo nyo silang ay commission